Ulapitunga, maluging ila, ang uso takate kusin ng ila. Uwakisi mapigalugo. Ulapitunga, maluging ila, ang uso takate kusin ng ila.